0: mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.

0: May tatanong sana ako, nagluluto ka ba? Kailan lang kaya ako pwedeng makapag-lunch sa inyo? Lunch na lang muna. O, sinong gusto uminom dyan? Inom tayo!
1: Hindi ko na kailangan ng alak. Dahil sa'yo pa lang, may tama na ako.

song from David Benoit. 34 minutes after 10 o'clock the evening. A song called Take a Look Inside My Heart. Pag binuksan niyo yung dibdib ko, makikita mo. Makikita mo yung pangalan mo dyan, nakaukit sa puso ko. Nax, sa dibdib mo ba may nakaukit din? Patingin nga. Teka, sandali. Ay, parang Superman eh, may X-ray vision. Ay, teka, sandali. May nagtanong nga pala dito, sabi, bakit may mga taong mas gustong single na lang habang buhay? Yun sabi nila. Eh, sagot ko naman eh, bakit ikaw? Teka, sandali, ano ba ito? Hindi ko alam kung ano yung tugtog na yun. Hindi na yun yung patutugtugin ko eh. Teka, sandali ha, ulitin natin, baka ito. Ayun! Asa na ako? Asa puso mo? Teka, sabi, anong sabi? Sabi, yung tanong niya, bakit daw yung mga tao mas gustong maging single na lang habang buhay? Eh, akala lang nila yun. Bakit? Ano bang gusto mo mangyari? Or gusto mo may mangyari sa atin? Nak! 36 minutes answered, 10 o'clock. Good evening. I got a song coming from Brian McKnight right now. Back at 1, this is TPP FM.

Ayan, naninilaw nga na. Kainom yan. Uy, teka sandali. Batingin ko Lizzie, ano si Jasmine of Intercare Hospital. Hi, Jasmine. Sana may nagpapangiti na sa'yo. Sabi naman ni DJ Darna, ngayon lang daw niya ako napakinggan. Hi, DJ Darna. Teka sandali. Lapatan natin ang angkop na musika yan. Napagkamalan niya akong DJ ako dun sa isang radio station sa Pilipinas. Hindi po ako yun. Baka yung sinasabi niyo, hindi marumagbiro. Ako, pulo biro. Here's a song from Daryl.

kanina, pwede pa pala ako mag-play isang song. May 3 minutes pa eh, pwede pa sumingit, di ba? Again, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga nakinig sa atin ngayong gabing ito. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours. Bye!

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.